Bino pe basi ya mabala, soki obali. Il faut quand même respecter ka bokilo na yo. Soki bokilo abotaki mobali wana te, me yo pe okwayi kozala na mobali wana te. Pe basemeke, mwasi pe fo eba koke, azali mo umbu te.